Mande yi peyi kale, yi di yi ka pou an ti trip pou ale lot peyi. Ah, debi patia, atil koumase, etche mwen krasi. Mwen ale bo telefon nan, trey mwen wè si mwen de sa pon ti kontak epi lot peyi. Me jamè, ba jwen chans la. So apwezan, mwen sa asi ou, mal tèt mwen koumase.